0: ngir mu mën a doon ak lu mën a doon maa gerdal fu mu tuddee gerdal ak lu tax nga joxe ko rek ak arme gu mën a doon lool dafay xaram ci commerçant bi muy kay ger ak kamuy ger ñoom ñaar ñëpp la ñu tab ci rëbbum yàlla. Xaraama na itam ay pexe tëral ay pexe ak wor salaasam nee na ita bayanta faqul la khilabata fekk daa am kuñ ko ne moom daal day jaay waaye waaye dañ koy nax rek yéen saa sa bokk mu ñëw na ko bàyyil njaay mi naka yow mi yàlla yónni man mënuma muñ njaay de mën gannaa mënu ko muñ nag del wax la xilaabata mooy ko jaay ne ko la xilaabata mooy amul naxante isa baa ngi tafaxul la xilaabata kon du dagga nit ki muy lëntal muy réeral jëndkat bi ci marchandise mi wala melokaan wa ay jaay lañ ca war a leer lépp mu am du ko ci nëbb nga xam ne du dagan ci moom muy soppi lañ ca taf nga soppi ko taf ci leneen waa date bi ñu ci taf ne da sàngam lay primer nga dindi ko bindaat beneen date taf ko ca te loolu lépp dañ koy gis loolu daa xaram wala nit ki ñëw jënd neel defal ma ci facture bi nangam na xam ne la muy bindi facture bi ak lam nga jaay bokkut loolu fenn la kii jënd ay karo nga xam ne commerçant bi maanaam borom kër gi da ko jox mu jënd karo nga ñëw jënd ko nam ne bindal ma ci facture bi nangam nga bindal ko loolu te bokkutel lam la jaay loolu da xaram. Soppi itam wasna ba la doon kilo nga wàññi ca dara ba dootu mat kilo wala doon bëri nga wàññi ko ba dootu mat xandaal wàññi nga ca dara ba matut la matoon suma wayil nit ma tafi fi ne du ñam li ci suma di waxal de suma ne tuskar ñeel na jaaykat yi nga xam ne suñuy peeseel nit su fekkee dañu jënd yes safoon dañ koy matal ma su li ñëw lu ñuy jënd dañ koy matal sëkk bu yitaakalu ma awasa noom yox si doon su fekkee dañu pees lu jëm si ñoom ma dañuy jënd nag ma dañ lay jaay dañ koy pertal ma dañ lay jox du mat moom la leen junj ci gannaaw kon loolu yàlla da caa tëkkoo waylun nag ibnu abbas nee na waylun aw xur la ci jahannam wax ne jahannam ji wax na koy muslu waylun nee na aw xur la wow mi ngi ci biir jahannam waaye jahannam ci boppam day muslu xur waylu ni jaay nag te di pertal ñu jaay nee na faa fee leen suñu doon waajalal waylun boobu it mooy këru ñi yeex a julli waxtu weesu waxum ñu bàyyi julli de waaye këru julli waxtu weesu rek muy door julli foofu mooy seen kër mën naa bàyyi xel de ni ko noonu rich muy jar li ngay jaay da ngay jaay lam sotti ci ndox ngir mu gën a bari ngir bénéfice bu gën a bari am na jamono yu kóbëli xam nga da ngeen ko xam ne jamono yu jaay kóbëli ah waaw kóbëli ab point loon waaye dinaa gis kóbëli waxoon nañ maa dañ ci ruyal sondeel ba mu digg jota ko fecc la kóbëli nga xam ne tuuti ngay kii rek daa la jot sondeel loolu xis la am naa sama rakk ju doon jënd pataal ñu jaay ko ab saabu jox téléphone mu xool ba mu kii ñu daa koy jox ak kees mu dem ubbi nekk ab saabu ne ci biir kees gi yépp kon ay war la yoo xam ne mi ngi koy def nag doo ci bàyyi xel waaye lam lay jural ëllëg day jëru ko de salaas ne man rachana fa laysa minna képp koy wor ci nun di ci def ay njaxas yu ci bokkul kooku bokkul ci nun falay si minnaam mooy bokkul ci nun waalislaam kon mooy du ab julli la bëgg wax rek xaraamal na itam xaraar ci njaay mooy lépp lu lënt lu leerut saasam dafa tere sala naxa ni bi saasam an bayil xasooti wa an bayil xarari bayul xasaat mooy dañ daan jaay noo xam ne dangay joxe dara ñu teg marchandise yu bokkut jox lay xéer nga sanni bo jamé rek ya mom am ñeñu ko def mbégé lañ koy def dañuy tek masni ci bokku tek fi portable tek fi xaliss tek fele jox la serga nga dawal bu keppo ci ben rek ya mbob bu keppu ci ben nga perte da nga jox xaliss bal nga ki lol xéet kat la da haram bu ñëk nak xéer lañ doon sanni mota mo ne an bay la hasad ndiam am nga sanni bo jame ya mo bo jëm perte ta jox xaliss ba nopi ni ko ndayum wor ndjay mu lerut ndjay mo xana xamoo luy mana fumuy mujj wala bok dañu sik saka dana muccam dana yaqku ci misal dama lay denk xarmi bu juré nga mom bu juraté mom ku leena dana jur kon da nga bëgg fay lu amagut lol garar da moy la nga fay leer gu dog yalla laj moy xam xamuñ fu muju dañ ko def itam ay cey ginar dama leen ginar gi sa bu neene ben ya mom bu neenaate ma mom yu mel non lol lañ ko téré na xarar la wala jaay eumbu ñi jaay dana gis ñi jaay xar yoy nu tuti la dum diko def mana xar mi eumuñu jaay la eumbu bi manna bañu jitt manna de ci bir nday manna jutt de lepp lo worul la xamugo no mel xamugo fuy mujj lolou lepp xaral la dañ ko téré bok na ci xish wala nax nit ñu sa place gara ko jox yitt lol dal ko jox mu tok dal ko dal kilim bi dal jind boisson xelel ko nga xana boko waxe ñe di rousse da wañu lo ngan lolou nga ci jublu lolou da haram xam ki nga taral dama ron day am mbañum rousse boko waxe ñe du la man ne wañal mako yep ay pexel yo xamne l'islam daf koy bayu la xey bu baakha bax ni ko non jaay lo jotagut du ñaaf legi la nga jëna masni mu yow assegut nga jaay ko xamoo dana yaqum dit wala dang ci jot ak jaay lu nekkut fi yow nax reere gën ko reere kon loolu batay bokk na jël ñu tara nga xam yépp lepp comme ça won nako xam haram nit an najis waxna ko legi ci jaay salaas neewna sala dafa téré na anin najishé moy doli ñeegu mbass ndiss mi tak akoy def mana julluté jënd way dafa bëgg rek kay jënd kay jënd ko lu gëna sér lamu jar dagganu ti am ko xonsa jaay mbass ndiss ñaar yoon nang ko jaay ko jël ci ko nga gis ko gëna kuy jaay lu gëna sér lola nga jaay ko mana jaay nga ko nit 1000 francs la dama ko jess am ko la fay 1500 nga jaay ko te jaan ko kebo nopi lol da haram haram nit l'ihtikar waxna ko legi salat neena la yahtakiru illa khati ken do l'ihtikar kudul ku joom rek ihtikar waxna ko legi moy jinn mas nit ci waxtu wam yombe denc ko bam ser dem bam manki ci mas ngeen ken amutuko nga genn ko ma jaay ko lola neex nak tak ci biiru niñ lolou lañ ko téré mo xam nak mas ay ñam la lu melni ciap wala dugub wala yu mel non wala ay garab lepp lu xnu mu ta ñak li ñu mu ta ñak la rek diko aaji wo te mënu ko ñak lu may ci ciono bu metti metti lolou señu su ja def l'ihtikar aram ne jaayante waxtu aljuma buñu xasse noddu nodu muju la fa jaayete fasuut la fa jaay fasuut lu do xana gona yor biro ndox diko jaay juroom dan ngir ko sa japp toj nga jand yar ba de lol mo ayut wayo mi juge ci mas def man ne ma dama julli waye baye fasu do muy jaay bo jotel lom fa jaay jaay mo lissam nago dañ ko wara xaj da son ya ni kam yalla sa buñ nodde wote julli ci bisu aljuma fasan ila zikrillah wa turul bayah del no wuyju turu yalla ta baye njaay ma nak sal khair lakum in kuntum ta'lamun lol de mo gën ci yeen su fekke xam ngeen ko wa turul bayah la wax na ngeen baye njaay kon lo fa jaayati mo xam dang ko jaay mo xam nga baye sa don ci marché mu tok fa di jaay motax way fi sama am nañ tawfiix yi melna ni bisu aljuma lañ def moy seen bisu nopp nopp lu nga xamne commerçant yeb dañ ci tej wala ñi ci ubbi yet buñ jaay mbir ñu tej dem julli kon lool tawfiq la waye buñ noddé bo xam do pass pass jaay be pass pass buñ fa mëna fa fek pass pass mëna fa sa bu du jaay yet pass pass bo ma be pass pass muy xasse ndod aljuma bo pass pass bo du wër kon lool nañ ko bay xel bax bax kon lool moy liñ tomb yiñ wajulon ngir indi ko ci tom bi ñu jox muy atep atay ñay ak jënd defena lu jamsal inañ ko fi liñ ci fatte ba aguñu yeet muñ ko lajjar inshallah ñu man ci indi ay tontu yalla suma defal ndimbal ak tawfiq nangul na koor gi ak mbollem nawafilu khairi ci biram yep ta yag nako fekkelo tam and ak jamata fi muccu sun mom bolen dimbalu ñep bolen defal tawfiq xeynu ci ak ñep ta saxal lu ci ta def nu deug deug talibé Seydou Touba ta Seydou Touba nagunu sun talibé assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jeureuf serigne mam mor mbacke ci waxtanu bari njariñ wi nga xamne indil nga ñuko mu jëm ci walum inna al bayon wa shiraw moy jeun ak jaay melne buñ baye xel waxtan bu baax baax xamal nañu lan moy atay jaay ban atelam wala sax islam wala al qur'an leral nañu ne jëm mi jaay kat lu dagan la wa halallahu al bay'a wa harrama ar-riba batay ci sunna dañ ngiss ne jëmmi jaay kat lu dagan la jam bi diko def waye leral nañu ci jëmmi jaay kat amna ay ponku muy lan ba ci ñeek muy ñaar ñi jaay moy ki jaay ak ki jënd wa ki jaay ak ki jënd wala ak lañuy jaay ak lañuy jënné leral nañu yit lan ci jaay nan lay wéré ci lan lay wéré dar no wax na ay surur yu bari bari bokku na ci rek moy li ngay jaay nga am katan pour man ko jébalé mono jébul ay mo ne kama jaal amna aw jeun ñu ne min ci ndox mi dedet wala kama jaal gile ñu ne anam nga ne ma nga gannar dedet ngay jaay dang ko mara man di téwal indi ko ñu man ko gis wax na yit lu aju ci teggini jaay wax teggin mom islam mom da jox solo teggin lol muy jikko yu rafet ali saru sam neen innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq banen riwaya neena li utammima salih al akhlaq ñaar riwaya yep amna dañ ma yoni day mané fofu da teunk ne dañ ma yoni rek li tax ñewni ma rek moy ma defal jikko yi kon di teggin wala jëfël ay teggin ci nit ki budé jaay wala budé jëndo amna solo lol bokku na ci teggin yoy muy lim moy nit ki baña waxale ci waxale mbokam wa gisé ko ngeen waxale bo waxa deugër nak fo na fek waxale ba deugër oba bo ñew mom bu wax togal na dé waye bu ñew di waxale ci kaw waxalem bu jaay ci kaw ñaam sa mbokk nit ki budé jaay budé jën na ci baña fan baña wax lu tut deug li ngay jaay nang ko leral marchandise mi nang ko leral baax baax ba ñepp xam ko ñew ne ci walum liñ nane salam ñaayum salam moy ñaay mo xamanteni marchandise ma wala ñeeg gi tewna way marchandise ma ñewagut commerçant bi dang ko jox ne ko bëgg na telephone amugo ko wa telephone ba nga bëgg amugo nga jox ko 50 mbiri masalan mu ne bis sangam bo ñeema jox la mo joxo telephone bi leer na ci ay fonk am solo ak fonkam ak atem dagan la mu jaxale ci li nga xamanteni daganut wala jaay kat bi danaka war ko rere war na ko xam bu baakha baakha ba muy lan nit ki am yene ju sel yene innamal a'malu binniyat na dine danaka lu yep ay ci yene la teunk kon nit ki budé jaay na am yene ju sel waye mu am ci ay jikko yu rafet bañ ci bañ ci nane khulful waqd waye bañ ci na hadith ba leralon ne ayatul munafiqina salasa idha hadatha kadhaba wa idha wa'ada akhlafa wa idha tu'mina khana kon yoyu bokku na ci ay teggi nga xamanteni wala bokku na ci li nga xamanteni ki jaay waruko rere war nay di genné akki suñu borom wala akki suñu borom ya xamanteni war nako genn lu meen asaka yi wala akki doomu adam lu meen bor yum neen yum ne amel war nako ci genné bu baakha baax waye bi ci gënam solo nak moy mu xam atay jaay ak atay jenn waaw lool mo ci gënam solo mom nit ki bala duggu dara wala judit bi bala duggu ci lenn war na xam lan la ci islam atté ndax du dagan la wala lu walu degun du daganul la waye moy tunu gi di lek alay nit ñi ci neen lek alay nit ñi ci neen comme jaakal le rek suratul mutaffifin ja ñeul ben nga ñu ne ko legi wayl lil mutaffifin alladhina idha ta'alu 'ala an-nasi yastawfun wa ana waysa kaluhum aw wasanu yakhsarun wal yakhsarun mune tuskere ñal ñi nga xamanteni ñom dañuy def tarfif moy ñom buñ dé jaay wala buñ dé jënd ñom dañuy bëgg mu mat waye buñ dé jaay ñeneen nak buñ dé pécé wala ñuy nat ñom day manki ñene nak dañuy gis ci biti ñu na daanu ma xam na daanu moy lan na daanu wa lu wurtu daanu na daanu mom bu daanu rew jëng ak xiyam wurtu daanu da wara pécé wu balacé wu daradu ëpp morom yi waye bo né na daanu rek li ngay pécé daanu wut kon yow bu daanu rew yob nga ak jamur kon do nañ ko baye xel baaba kon sun maam wax tani duñ ci guddal lool amna sawol lool duñ ci nek di tani xaat ba far ki ko waré ñu fatali nak daara ji comme ni amé waxtaan non lay amé Moussa Ba Sakhavia bu défé su ak jamm inshallah ci agarba ji dañ fi amal musabaqatul mutun matn biñi def musabaqa moy al jawharu nafis musabaqa mo dana nek ñaari patch wala ñaari jongante bu ñëk bi ñi dox ci majlis masailikul jinan ak majlis darul maarif ak majlis serigne mustafa mbay longor ak majlis al-ulum al-islamiyya wal-insaniyya bob moy jongante mu ñëk bi bu ñaaral bi dana dox ci majlis darul ilmi wal ma'rifa bigit benen ki bi mahad al-sheikh masamma li tarbiyati wa takwin bigi dess moy mahad al-qadimiyya li tarbiyati wa dirasat al-islamiyya ak majlis mujamma sheikh ahmadul khadim kon ñaari jëngant yoy moy am ak ci digënté majalis yoy ñokay doxal kon suñu maam wat ñi lay sant baax baax ci waxtaanu am solo wi nga xamanteni wala waxtaanu am jëriñ wi nga xamanteni indil nga ñuko di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala fayla tanki yiw jégo yi nga indi yépp temps bi fi def yépp suñu borom def ko aw yiw fayla ko defal lako fi mi sa na hasanatikum ñi ron top waxtaan wi rit suñu borom katna ñoomit ba lepp luñ diggal ci tewlu lu bax rek wala ñu amé ko ca kon suñu fallu na
2: akay jërëjëf Serigne Mbacké Ndiaye ci modération bu am solo bobu di sant bu baax baax Serigne Mamor di len fatal rek Serigne Mamor mi ngi don wax ci la règle de la vente et de l'achat mu nek saati jaay ak gënd mu indi ci lu am solo képp ku fi téw rek wala nga don baye xel waxtaan ci plateforme yi gis nga lim ci indi amna solo lol mi ngi koy waxtaan fi nga xamné jamon dogo laaj comme niñ ko waxé won ci ndjelbengi rek mu melni amna ay laaj ju wad xamna bari wul waye ju juk ci yu yem rek pour ndigante ak waxtu bi ki day laaj mu ne ki nga xamne day business masala nit waxo nako day jaay kërëm 1 million momu dem déclarer ko 2 million kok la mari atem
0: wa aspect dene borom dako wax ne ko man de 1 million la ci soxla waye boko mané jaay lu ko upp baxna kon walal mana nek man nako jaaye man na dem déclarer lu ëpp liko borom bax na mako ma fekk da nga o mako way man na la ko jëndele nang la ja dem jëndi ko don da ko jënté ci dal
3: ñoo ben fm radio bi nekk ci wétu rompoy bi nekk ci commune bi jakarlo ak talibi jëm iliport
4: mbokk yi yini gi diglu radio ben fm ci www.sunurojitv.com wala ci www.sunufm.com ben fm sunu radio
3: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo ak talibi jëm iliport
4: mbokk yi yini gi diglu radio Benno FM ci www.sunurojitv.com wala ci www.sunufm.com Benno FM sunu radio